Mabuhay at magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig sa ating programang Pilipinyana. At nandito na naman tayo sa Radyo 2MCE 92.3 sa Batters at sa Orange ay 94.7. At ngayong gabi ay mapakinggan na naman natin ang mga iba't ibang awiting Pilipino. At ang araw ngayon ay Huwebes, ika 10 ng Setyembre sa taon ng ating Panginoon 2026. At ako po ay si Ninita at good evening everyone and welcome to Pilipinyana program. It's your home away from home program to MCE 92.3 in Bathurst and in Orange it's 94.7, and to MCE is out there with you in the community. And today is Thursday the 10th of September 2026, and as usual I will be playing for you a variety of Filipino love songs. And ako po ay si Ninita at narinig niyo ang awit ni sa album ni Gary Valenciano. Ang tawag ay Gusto Kita, which means I really like you. And time now is 10 minutes past 6 o'clock.

Me na kasama ko kenda wo lo miniti me vi mama ni diwa. Don na kloko, vi mama ni diwa don na kloko na me tarai tikina. Nai katul na mental bon di kenda bon ni ko. Sa bolak sara, sa bosar bagale lai. Ah, bo sotanga bagale lai, nom bitang na mental bon ko. De kila. De ko na kema ni limu ta. E na buku ni ruana limu sa bulan dola sa bo tu tu tu mo telekatu mo. Vi kenda e na bongi binaka. E ndai ndai. E ser trabon dopo kenda bon ni ko. Ni di mani borong ti bikin di mani sebe ti bikin bo mani kuwa sana go mani nanto pati kede ena bongi binaka ndai ndai.